0: kiwa.
1: Ngā
0: haka wai e hau nei, ngā tamariki. Ana, kua kore noa he ture, hei, tā te waiata ngoi ngoi. Kua tahurike koutou ki te whakaaro Pākehā, kua whakarerea a koutou tikanga, kua whakarerea ngā mātauranga me ngā mātāpono o tō koutou ao Māori.
2: Tikanga!
0: Tūhoe! Kāroha ki tērā ingoa, tūhoe. He ingoa tūturu Māori tērā, e hiehia kei ana koe ki te whakarere atu i ngā mea Māori.
3: Tēnā koe.
0: Hei aha te poi, mehenā ka pēnā koe. He Māori te poi.
3: Kia ora.
0: Meno ki te river dance. River dance.
1: Māore mātau i te ki whakarerea ngā ahuatanga Māori. Kauhārea mai e rā ahuatanga Māori. Ka noho mai ki te whare mahana, whare maha nea nea, whare tino a tāhuara wātu. O te Pākehā. Pākehā ke te noho. Kia kore ai koutou e riro i a Māwiwi. Ka ka mare te tehi te marae. Ka pāte rā mare ki te takapua. Pāte kau ka mate i te mare kotahi. Haramai ki te whare o te Pākehā. Ka ora koe, ka ora tō reo i tō mātou whare. Ka nea nea, ka ora ngā tikanga i o mātou hōtera rānei. E harai te mea ko te wāhi, te mea nui. Ko te ngākau te mea nui. I te whare o te Pākehā, he nui te ngākau. Pīrangi ana mātou, kia ora koutou mātou. Māori mā, haramai ki te oranga.
3: Haramai ki te oranga. Eka mā, weti weti katoa ngā kōrero. Hoi anō hei te wāhanga tuatoru e rongo nei koutou kōwai te toa o te wāhanga tau. Tohe, tohe. Nā reira, hoki ora mai. Hoki mai anō ki te hōtaka puku kata nei, te hōtaka reo Māori nei o puku hohe. Ko te tūmanako ia i rawe ki a koutou te wāhanga tau tohe tohe. Hoi anō, ko tahi noe ho te toa o te wāhanga rā. Tēnā rā wātu koutou e te tīmane.
0: Tēnā koe te Māori.
3: Māori katoa ngā whakaru i tēnei wā. Kia mohio mai koutou kai te tau ori te ngā māka i tēnei wā. Nā reira mā te wāhanga e haere kenei whakatau kōwai katoa i te hōtaka nei. Nā reira, ko te wāhanga e haere kenei kōwai ahau. Ko te mahi, he whakamahi te whakatauki ki te whakamohi atu, ko wai te kaiwhakaari, i runga i te kāri, nei. Nā reira, ane te whakatauki, ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri. Nā reira, pānia, haere mai.
2: Ia tere amorangi. Tere kui e.
0: Hāpai.
1: Ko te amorangi ki mua. Ko te hāpai o ki muri.
0: Mariah Carey!
1: Taihua, taihua.
4: Whitney Houston.
1: Hi, komete.
4: I roa ami on.
2: Te rangi matua.
1: Muri! Hainga ki te tihi. Poroa ngā wai wai.
0: Ko te amorangi. Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri. Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri.
2: Aretha.
0: Ana.
2: Aretha!
0: Te hana, ana mai. Oh, tūmai, aroha mai.
1: Ko te amorangi ki mua, te hāpai o ki muri.
0: Kia tere, kia tere.
4: Wai tōre o
0: te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri.
2: Ko te... Amorangi. Taiho, taiho, taiho.
0: Tūhoi, tūhoi.
2: Ki a ka hae kui e.
1: Pai te rā. Kōrero hia te kōrero. Kia pai a te rā. Kōrero hia te kōrero.
2: Ko te...
1: Kōrero hia.
2: Ko wāno pūnai.
1: Waiata hia te tehi, waiata ka.
3: Kai te moio hea te tai, waiata. And eno.
0: Mata hai tukana.
3: Harawai muna.
0: Kwai tō tanga.
3: Asha!
0: Asha!
1: Ai, ai, ua. Ua, ua, tēnā.
2: Always be my boo.
1: Ko te amorangi ki mu.
2: Mikare haki hana.
1: Muri, ai.
3: Tata, wai mare e koe.
0: I puta i aia.
3: I puta i aia.
2: Wera, kopi kopi.
1: Ko te
0: hapai ke hana.
2: Ngā nike hana, kopi kopi, nei.
1: Ko te hapai.
3: Tanata, whakamataku.
2: Ai.
1: Yahua nei.
0: Exorcist.
2: Kia kaha, kia kaha.
4: 네, 그때 아무랑이 김우와 아 그래 이때 뭐 해야 되나 이탄 같은 거리.
1: 곧 와야 돼 해야 돼.
4: 그때 아무랑이 김우와 그때 하빠요 김우리. 프레디 맥케레
1: 아이 퀸
4: 프레레
1: 아이 프레디
4: 맥케레
1: 프레디 맥케레
2: 세네
4: 하나야 되라 프레레 맥케레
3: 하프 마카 하프 마카
1: 야나 와야타니
4: 에페라토누 키야마 투라
2: Cote amorangi, cote amorangi, kimuai, cote hapayo, kimuna kowana.
3: Kapai ko Stevie Wonder hai naman panya, panya.
1: Ote, pagkatay ko yung koro e. Te
2: ha paio. Inga ricco te ha po, imaria la ma. Ya raiva.
3: Capoi. Cala fiua.
1: Cote amorang. Ah, cote amorang ki mu. Te amo, cote amorang i. Cote ha pa. Ah, tai tai.
2: Ekwi, ekwi.
1: Ah, tai ho tai ho. Te amo rang i. O. Ki mu wa. Te hapaio kimuri.
4: Ko te amorangi kimuri.
1: Kimua.
4: Ko te hapaio.
1: Ne. Amorangi kimua.
3: Ite
1: whakarai ki te rao.
4: Elton John.
1: Ai.
3: Elton John.
1: Ka mama te rao.
2: Nga waiata katoa.
5: Ko Benny ne. Ko Benny me te jets.
1: Kia ora.
3: Te kakui yon. Kachu achu.
1: Anna.
4: Anna.
1: Ko
4: te amorangi ki mua, ko te hapai o ki muri,
2: i moe
4: ahau i te tahiwahi ne Pākehā.
2: Kāni ai.
4: Anna.
2: Kāni ai. Kāni ai uru.
3: Ka pai. Nā reira, ko mohio ke tātau, ko ai te toa o tēnei whakatāetai, mohio marika nei tēnā koutou e tēnā. Hei tau tuko i ngā kono e tū tātau, he wai ataka i te hāre. A pai tātau mā.
2: Ai.
3: Nā reira, kwa mutu katoa ngā mahi e kare mā, hewa i hoki mai anō kia runga anō koutou i te pai o te reo Māori me te wairua pukukata, kia kaha hoki koutou i te kāinga ki te kōrero Māori ngā wā katoa. Nā reira, e huama hei a pōpō, he kanuhi hou, he tima hou, kwa pukukata tēnei, kāo, ko puku hoheke. Mā te wā.
2: What's that?